0: Ako City's Tindugon.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Alam mo ba na maraming scientific studies ang nagsasabing ang ugat ng lahat ng sakit ay kakulangan ng mineral sa katawan? Alam mo ba na maraming clinical researches ang nagpahayag na kapag kulang ka sa minerals ay maaring maging abnormal ang iyong cells na pagbubula ng maraming malalang sakit? Best Caps Food Supplement. Nagtataglay na mga purong minerals na kailangan ng iyong katawan araw-araw na makakatulong maiwasan ang mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, kidney at liver problems, arthritis, cancer at marami pang iba. Best Caps Food Supplement. Kakaiba ito dahil piling-pili ang mga taglay nitong minerals tulad ng silica, magnesium, manganese, potassium, iron, iodine, copper, zinc at iba pa. Safe gamitin dahil all natural ang minerals nito. 17 pesos and 50 centavos lang ang SRP. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga butika sa iyong lugar. Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Ballroom on one.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor, PH, or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
2: Ako po si Amel.

0: barbecue, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
2: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
3: Alam mo ba na maraming scientific studies ang nagsasabing ang ugat ng lahat ng sakit ay kakulangan ng mineral sa katawan? Alam mo ba na maraming clinical researches ang nagpahayag na kapag kulang ka sa minerals ay maaring maging abnormal ang iyong cells na pagmumula ng maraming malalang sakit? Best Caps Food Supplement. Nagtataglay na mga purong minerals na kailangan ng iyong katawan araw-araw na makakatulong maiwasan ang mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, kidney at liver problems, arthritis, cancer at marami pang iba. Best Caps Food Supplement. Kakaiba ito dahil piling-pili ang mga taglay nitong minerals tulad ng silica, magnesium, manganese, potassium, iron, iodine, copper, zinc at iba pa. Safe gamitin dahil all natural ang minerals nito. 17 pesos and 50 centavos lang ang SRP. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.

0: Radio Hi.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
4: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy stores near you.
5: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: Radio C.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Ako, Serex Bautista ng Bacor Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hama kumpara sa ibang hairy group shampoo.
6: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
7: Ito ang pinakabago.
8: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
9: Wow! May bago na namang Best Cafe.
7: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
9: Wow! Gusto ko yan!
7: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
9: Nice! Walang asukal!
7: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
9: Pampasexy!
7: Pampamacho!
9: Pampahealthy!
7: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
9: Perfect!
7: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
10: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para una, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Ang init!
5: Bataka!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Bataka!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Bataka!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
5: Batata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang...
6: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Gluta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
7: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: Cavaco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan.
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal.
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1+1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Nora. Dati, sakit din ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1+1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampantin ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligamgam na tubig, lalo na pag may malat.
5: Best Juice 10-in-1+1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
7: Sana all.
5: Sana all. Masubukan ang napakasarap na bourbon premium chocolate biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang bourbon. Kaya, siguro radong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Bourbon Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
8: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: Passion, all in one radio station. One Radio, 91.3 News FM.
1: Tindugo na!
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
2: Maraming salamat po.
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
5: Boss Herbal Capsule.
4: Pinagsama-samang panaba, okra, samuyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas maganda ang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: Tobacco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
4: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Nora. Dati, sakit din ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, lalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampante na ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligam-gam na tubig, lalo na pag may malat.
4: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
6: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
6: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na
2: Beautiful Sunday on One Radio.

0: Tobacco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Ito ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: Passion alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
1: Prevention is better than cure.
2: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
1: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng bananas, okra, saluyot at palaks ginseng.
2: Mga sangkap na punong-puno ng bitamina at mineral
1: para maiwasan ang anumang karamdaman.
2: Tulad ng sakit sa bato,
1: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
2: May kakayahan din
1: mapabalik ang sex appetite.
2: Manatiling protektado sa karamdaman.
1: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
3: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na.
3: The time now is 1:32 on One Radio.
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
6: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
7: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
8: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
9: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Ito ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan at may

0: Maging abnormal ang iyong cells na pagbubula ng maraming malalang sakit. Best Caps Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong minerals na kailangan ng iyong katawan araw-araw na makakatulong maiwasan ang mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, kidney at liver problems, arthritis, cancer at marami pang iba. Best Caps Food Supplement. Kakaiba ito dahil piling-pili ang mga taglay nitong minerals tulad ng silica, magnesium, manganese, potassium, iron, iodine, copper, zinc at iba pa. Safe gamitin dahil all natural ang minerals dito. 17 pesos and 50 centavos lang ang SRP. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
1: Ang init!
2: Bataka!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
2: Bataka!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Bataka!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
2: Batata!
3: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: One Radio.
1: One Radio.
0: 91.3 News FM.
1: Indugo na.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalondri ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
3: Sana all.
2: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits.
4: Available at all leading supermarket, groceries, and sabi-sabi stores near you.
5: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
6: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya, kaya kayo rin mga best. Mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
7: Best Cafe, 81.

0: on Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Ito ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
2: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
4: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng na katutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: Sean, all in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinidugo na.
3: Ito ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Ang gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.

Thank you. Thank you. Tobacco Cities.

0: Dugun
1: na radio station.
0: One radio. 91.3 News FM.
2: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
6: I'm Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
7: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday. On One Radio.

0: Radio City.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
3: Siyempre naman.
2: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
4: Wow, gustong-gusto ko yan.
2: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Ani, maaga patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
4: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
2: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
3: Healthy na?
4: Pampaligaya pa.
2: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may black.
4: May balak.
2: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
6: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
7: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, sanuyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy growth shampoo.
6: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
7: Beautiful Sunday on One Radio.

0: Tobacco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Ito ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
6: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
9: Ako po si Nora. Dati, sakit din ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampante na ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligam-gam na tubig, lalo na pag may malat.
10: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in

0: ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Ninette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para mo na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Ang init!
3: Bata
2: ba? Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Bata ba?
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Bata ba?
2: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: Batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries inyong mga lugar at hanapin ang...
3: Batata!
0: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule. Malaw na sa trabaho, magayunon ang epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so madugtog kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugkang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayunan ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Sa The Old Stock.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Ito ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Nora. Dati, sakit din ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Dati, pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, lalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampantin ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligamgam na tubig, lalo na pag may malat.
3: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
5: Sunday Old Stock

0: música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinidugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din.
3: Maraming salamat po.
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
6: Sana all.
5: Sala all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits.
1: Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you.
0: Sunday Old Stock.

0: Tobacco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Ito ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Win!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: Sunday Old Stock

0: Balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
7: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
8: Ako po si Nora. Dati, sakitin ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampante na ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligamgam na tubig, lalo na pag may malat.
9: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
10: Sunday Old Stock.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.

0: News FM.
1: Indugo na.
0: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan.
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal.
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy.
0: Pampamacho.
1: Pampahealthy.
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: Sana all.
3: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Samoy pa lang nakatakam-takam. Winner ka na sa Bourbon Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and Sally stores near you.
4: Sakit sa bato, sakit na pahirap, naramdam ng buong katawan. Maaring tumaas ang antas ng dumi sa ating dugo at sanhi ng iba pang karamdaman. Dapat bantayan.
5: Boss Herbal Capsule.
4: Pinagsama-samang panapa, okra, samuyot at panax ginseng. Nakatutulong sa pagpapanatili sa normal na kondisyon ng ating bato o kidney. Labanan ang sakit sa bato, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: Sunday Old Stock

0: katawan at mayaman sa mga bitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. And Best Cafe Black. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 coffee with herbal mix.
3: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, certified Best Cafe user. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky La Cochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
6: Tindugo na.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Maraming una, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold
8: 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up
8: dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black,
13: also available.
14: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: One Radio, 99.7 News FM. Diet.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
3: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
4: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
4: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
3: Healthy na?
4: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may black,
4: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
6: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
7: You're listening to One Radio.
8: One Radio.
9: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: Britney, bitch.
1: One Radio, 99.7 News FM. .it.
2: Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: on Radio 99.7 News FM.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM.net.
2: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
3: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
4: Magkaisa tayo.
5: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
2: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
6: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
7: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
2: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
8: Tindugo na.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
3: The time now is 6 o'clock on One Radio.
4: The province.
5: Camarines Norte.
4: The station.
5: One Radio.
4: The frequency.
5: 99.7.
4: Ito ang One Radio. 99.7 Diet.
5: Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito.
4: Your all-in-one radio. 99.7. One Radio Diet.
5: Kaisa ng Camnortenos.
4: One Radio.
5: One Radio.
6: Tindugo na.
7: Signal detected. Program activated.
5: Ito ang programang Masayang Morning dito sa One Radio 99.7 Diet. Gawing masaya ang gising every morning kasama si Lucky Lakwatsera. Itutok na yan tuwing umaga sa One Radio 99.7 Diet kaysa ng Camnortenos. One Radio, tindugon na. Masayang Morning with Lucky Lakwatsera. One Radio, 99.7 Diet. Tindugon na.

Ay, good morning, good morning, good morning, good morning! Ay, talaga naman ang ating boses ay nakikisali sa panahon. Pagpasansahan niyo ng aking boses ngayon dahil medyo, ay, hindi medyo ha, barado talaga. Barado ang ating daanan ng hangin. Ay nako, shoutout na lang sa mga tulad natin na mahina talaga sa lamig. Mga lamiging. Tapos mga walang nagpapainit. Woy! Aga-aga ha. Oh, tapos medyo masakit na rin ang ating lalamunan. Anong medyo? Ay, masakit na talaga. Nagbabadya ang tonsillitis. Oh, shoutout talaga sa mga katulad natin na konting malamigan lang, ayan. Diyos ko. Tapos parang konting lamig lang yung naramdaman mo. Parang ilang araw na pagdurusa ng sakit ng lalamunan, sipon. Minsan kung swerte-swertehin ka pa, may ubo pa yung kasama. Ay, good morning sa lahat ng taga Camarines Norte. Sa lahat ho ng naabot ng ating signal, sa lahat ng sa lahat ho ng taga Daet Camarines Norte, sa lahat ng nandyan sa may Daet Public Market, good morning, good morning, good morning, good morning. And syempre sa lahat ng naglalakad-lakad dyan sa kasentrohan. Ay, good morning sa inyo. Nagkape man lang ba kayo bago kayo naglakad-lakad dyan? Pero shout out ha. Mga nag-effort talagang mag-fitness. Mag-fitness journey talagang may mga goal sa buhay. Huy! Ako, DJ Laki Lakwatsera. Ang goal ko matulog. Okay. Matulog dahil ngayon ay holiday. Maya, basahin natin kung anong pinagdiriwang ngayong araw. Bakit ngayon holiday? Tuwa na naman yung mga estudyante natin haba ng bakasyon. Anyway, oras na natin. It's 6:04 in the morning. Pasensya na, nahihirapan tayo magsalita. 6:04 in the morning. Itong oras yun ay anitid sa atin ng Basque Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mura na, healthy pa. And of course, welcome po sa ating programa. Masayang morning. Makakasama niyo ako simula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga ngayong Monday. Monday to Friday. Siyempre, tuloy-tuloy tayo sa ating tugtugan. Kung may nais kayong batiin, kung may nais kayong ipa-shout out, kung may mga ipinagdiriwang kayong ngayong araw, kung nais kayong mag-reach out sa ating station, pwede po kayong mag-message sa aming Facebook page, ang 98.5 o ang One Radio 99.7. Ano 98.5? One Radio 99.7. Pwede rin po sa aking number, ang 0945-374-9469. Alright, mga katindugan, tuloy tayo sa tugtugan. Here's Tumblin' In by Say Real. Dito lamang po yan sa One Radio 99.7. Tindugo na.

0: Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.

0: One Radio 99.7 Diet.
1: Sumasayaw ang lola, nakangitid siya.
0: Ito na nga ang sinaselebrate natin ngayong araw ay ang National Heroes Day. Okay, sabi ng mga estudyante dyan. Palakpakan. Eh, dahil mahaba-haba ang bakasyon. Ang National Heroes Day ay isang regular na holiday na ginugunita tuwing huling Lunes ng Agosto. Layunin itong parangalan at alalahanin ang mga Filipinong nag-alay ng kanilang buhay, tapang at sakripisyo para sa bayan.
1: Ana banana, walang pumapansin kahit saan ang piyesta, kahit anong gawin mo.
0: At sa araw na ito, binibigyan pugay natin ang mga bayaning nag-alay ng kani-kanilang mga buhay. Totoo ba yan? DJ lang kalakwatsera, paano pag sinabi niyang iaalay niya ang buhay niya sa akin? Bayanin na ba siya? Ay, bay, ewan ko sa'yo. Hinihinaan lang natin ang boses natin dahil pag malakas, medyo sigurado rinig na rinig na kakaibang boses. Eto, mag-aalay ng kanilang buhay, tapang at sakripisyo para sa kalayaan at kinabukasan ng ating bansa. Malaya ba tayo? Ay, Emmy lang. Pero mga kaibigan, mga katindugon, hindi lang sila ang ating mga bayani. Siyempre, minsan ang tunay na bayani, makikita rin natin sa ating mga magulang. Yan, ang perfect. Ang tunay na bayani ng ating mga buhay. Diba? Walang sawang nagsisikap sa mga gurong, sa mga magurong nagtuturo, sa mga manggagawang patuloy na lumalaban, at sa bawat ordinaryong Pilipino gumagawa ng mabuti para sa mga kapwa nila. Ayan, kaya ngayong National Heroes Day. Ano kayang pwedeng gawin natin? Para naman masabing bayani tayo. Uy! Nang lipunan! Matanong yan ang ating mga sarili sa simpleng paraan. Paano ako magiging bayani ng sarili kong komunidad? O yan sa simpleng pag ano yan, pagpulot-pulot ng basura, ng mga plastic, o sa simpleng pag-restrict sa sarili mo na magtapo ng mga plastic na basura. Yan, makakatulong ka na yan sa bayan. Lalo na kung ikaw ay palatapon kung saan-saan. Tapon sa dagat, tapon dito, tapon doon. Ay, naku. Isa ka ng bayani ng kalikasan kapag ikaw ay kapag nagawa mo yan. Alright, mga kanindugon, it's 6:26 in the morning. Itong oras mo nyan ay inatid sa atin ng Baskabe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mura na, healthy pa. Balik tayo makalipas ang ilang mga tugtugin at paalala. Syempre dito lamang po yan sa One Radio 99.7 Diet.

0: Tindugo na sa buong Bicolandia. Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na, Bicolandia.

One Radio 99.7.m. Pigil-pigil yung boses natin ngayong araw. Ay, sige na. At sabi ng ating mga netizens, sa mga OFW po, silang tunay na binyani kasi kahit malayo, may padala pa rin. O yung nga naman, yung mga bagong bayani natin ay ang ating mga OFW. Mga overseas Filipino workers na talaga namang nagsasakripisyo ng kanilang mga buhay dyan sa ibang bansa. And may maipadala lang, may maibuhay lang sa kanilang mga kamag-anak, sa kanilang family, masustentuhan lang, maibigay lang ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya.

Sabi naman dito sa number lang kasi ang ano niya 0006. Yung asawa ko po, bayani, kasi araw-araw niya akong tinitiis. Ay, eto para sa asawa mo. Kaninong asawa to? At talagang bayani pa ganyan. Yung asawang matiisin, mga mapagkumbaba. Buti naman inamin mong bayani ang iyong asawa dahil sa pagtitiis sa'yo araw-araw. Ang tunay na bayani po ay yung taong tumutulong kahit walang kapalit at hindi naghihintay ng kahit anong recognition. Aww. Kaya naman ako sa mga sagutan ng ating mga netizens. Ay, hi nga pala sa mga katindugo natin na nag-fitness journey. Ay, nako, dyan sa mga naglalakad dyan sa may Bagasbas Road, pamuntang Bagasbas Beach. Ay, nako.

Ang ganda pa naman ng sunrise ngayong umaga. Ano, yung iba naman, pupunta lang dyan, no? Manunod lang ng sunrise, magpapahangin sa dagat, mag-unwind, magtatanggal ng problema. O, diba? Ay, kasi yung pag tingin-tingin mo dyan sa tabing dagat, pag senti-senti mo dyan, eh, nakakatulong, nakaka-relieve ng stress, ng anxiety, ng isipin, eh, diba? Based on my own experience. Kaya minsan pag ako'y tinatamad naman maglakad, ako'y pupunta lang dyan sa tabing dagat, dyan sa may bagasbas, para mag-unwind. Para lang maramdaman, makalanghap ng medyo lang, sariwang hangin. Hi, shoutout sa mga katindugo natin na palaging nandyan sa bagasbas kapag umaga at hapon. Ganun na ba kaano yung stress natin? Ay, batiin natin ang good morning si Joran Sambas from Vinson's Camarines Norte, kay Michelle Dave, and syempre kay Tito Jose Rala dyan sa Talisay, sa Fernandez family, sa Lucero and Rala family dyan sa Talisay, and syempre sa Labo, Camarines Norte. Hi din kay Auntie Prancha dyan sa Panganiban. Galing kaya tayo makakabalik dyan kay Auntie Prancha. Hi sa mga Ubanya family dyan sa Panganiban. Batiin din natin ng good morning ang mga taga-Basud. Hi sa mga Rica Randy family, Kenyonis family, and syempre, ano pa bang apelyer? Gutierrez family. Batiin din natin ng syempre ng good morning ang mga taga San Vicente, Camarines Norte. May tubig na kayo. Hoy, ano lang ah. Baka sabihin niyo tinatawanan ko kayo. Hindi naman sa ganun. Tatanong lang naman. Hi kay Mayor. Kay Mayor Bong Palma, napakasipag na Mayor, Municipal Mayor ng San Vicente. Sa akin dito kay Tito Stanley Alegre ng Bahay ng San Vicente, Vice Mayor ng Bahay ng San Vicente. Of course, mga katindugan, is 6:41 in the morning. At ang oras unin ay inihitid sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mura na, healthy pa. Nararamdaman kong ibang-iba talaga. Ibang-ibang losses sa atin. Pasansahan nyo na. Eto, speaking of Best Cafe Green. Best Cafe Green po ay formulated with extract of red elngatong. Meron siyang ampalay extract, may L-carnitine. And of course, pinatamis ng natural sweetener na stevia. Kaya healthy-healthy yun, sexy-sexy ka pa. At tapusahin natin ang iba't ibang stores dito sa buong Camarines Norte kung saan pwede kayo makabili ng Best Cafe Green. Syempre, unahin na natin dito sa Diet. Meron ho dyan sa Novo Supermarket, sa Bombastis Supermarket, sa Sanitary Supermarket, sa Y&S Grocery, sa KGM2 at sa KGM1, sa Jamaglan Supermarket, sa HP Main Supermarket, sa HP Lagon Supermarket, JMA Express Minimart, sa Pharmacy de Peña Prancha dyan po sa Camambugan, sa Arenas Banal Pharmacy, sa Doctor's Pharmacy, at sa Panganiban, Camarines Norte. Meron ho sa Amsol Enterprises, sa Sari Sari Store, sa Amo Store, at sa Rosales Store. Sa Paracale, Camarines Norte. Meron ho sa Miguel's Minimart. Nasakit ang ulo natin. Sa CM Sari Sari Store, sa Labo, Camarines Norte. Meron ho sa Santo Rosario Pharmacy, sa CBM Supermart, sa Talisay, sa Anna and Marie, sa RS Minimart, at sa TGP. Sa Mercedes Camarines Norte naman, meron sa Geraldine Pharmacy, sa TGP, at sa Margel Pharmacy.
At sa Basud, sa MJ Chicken Store, sa May Mini Mart, at sa Sipoko, at sa Tom Eloy Supermart, sa Vinson's Camarines Norte, meron to St. Magdalene Pharmacy. At ang mga nadagdag sa All Doctors Generics Pharmacy, sa Daet, sa Basud, at sa Labo, sa International Chinese Drug Store, sa Daet, sa KGM, sa CGM, at sa NGM Pharmacy, sa Daet, at sa Labo, sa Butika Santo Rosario Pharmacy, sa Labo, sa CFB Supermart, sa Labo, sa St. Magdalene Pharmacy, dito po sa Daet, Camarines Norte. Ayan ang mga stores na pwedeng puntahan nyo kung naghahanap kayo ng produktong Best Cafe Green. And syempre pa din kayong pumunta dito sa aming station. Located po kami dito sa Barangay 2, Pasig, Remedyo Street. Pinakadulo, makikita nyo yung red na building. Merong katabing tower, napakataas na tower. Yan. Gatok lang kayo dyan. And meron po kami dito ang Best Cafe Green. Tuloy tayo sa tugtugan, mga katindugon. Here's song Kilometro by Sarah Geronimo. Dito naman po niyan sa One Radio 99.7. Daet!

One Radio 99.7. Mga karing dunon, oras na naman para magpaalam. Dito na si Kuya Junjun, nag-aabang na. Mabalita na daw siya. Oras na naman mga kating dugon para magpaalam. Siyempre, abangan nyo ulit ako bukas. Alas 1 hanggang alas 9 ng... alas 9? Masyado ka, girl. Hanggang alas 7 lang. Alas 1 hanggang alas 7 ng umaga sa ating programang Masayang Morning. Masyado tayong ano ha? Extended. Oo, ay masyado. Siyempre, abangan din ang mga susunod na programa dito sa One Radio Diet. Ayan ang alas 9 ng gabi po yan. Susunod na po ang programa Kaisa Nyo sa Umaga. Kaisa Mo sa Umaga. With Kuya Junjun Q na nag-aabang na. Thank you so much mga katin dugon. And I hope you have a good day sa mga palabas dyan ng kanilang mga tahanan. Siguro doing middle time payong at anumang parangga sa lamig o init ng panahon. Para naman safe tayo. Diba? Safe ka ba? Alright! Have a good day and God bless you all. Tuloy-tuloy lang tayo sa tugtugan. Here's song, Pinky Up, ang paborito ni Tito Polly. Ngayon, paborito niya ngayon. My Katsi, dito lamang po yan sa 99.71 Radio Diet. Tindugo na.

0: inyong napakinggan ang programang Masayang Morning with Lucky Lakwatsera. Hanggang sa panibagong umaga, tayo'y magsama-sama sa isang masayang morning. Dito lamang sa One Radio 99.7 Daet, kaisa ng Kamnortenyos. One Radio, tindugo na!
1: The Province,
0: Camarines Norte.
1: The Station,
0: One Radio.
1: The Frequency,
0: 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Daet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your All-in-One Radio, 99.7 One Radio Daet. Kaisa ng Camnortenyos, One Radio.
2: Tindugo na.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
0: Kaisa sa umaga, balita. Mapapasa inyo na ang tama at napapanahong balita. Maging updated. Makinig na. Dahil kayo ay kaisa sa umaga. Heto na ang inyong tagapaghati balita. Ang inyong kaisa sa umaga. Junjun Q, Junjun Kibral. Dito sa One Radio 99.7 Daet. Kaisa ng Camnortenyos. Tindugo na.
4: Magandang umaga, Camarines Norte. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-31 sa buwan po naman ng Agosto. Huling araw po ngayon, ha? Ang bilis po ng araw. At sumasa inyo na po ang kaisa nyo sa umaga balita. Dito naman po yan sa One Radio 99.7 News FM. Samantala sa ulo ng balitang lokal. Pinay na di umano'y nailigtas mula sa abusadong employer nito sa Kuwait. Nasagi po naman ng DMW at ganun din po sa tulong ng gobernador ng Lawigan ng Camarines Norte. Mga barangay tanod sa Barangay Bagasbas at Barangay San Jose. Yung Barangay Bagasbas po Daet, yung Barangay San Jose Talisay. Isinailalim po sa seminar bilang paghahanda daw po sa nalalapit na National Summit Surfing. Ngayon pong buwan ng Setyembre. Samantala sa ulo ng balitang nasyonal. Protection po ng mga mamamahayag at pananagutan sa tinatawag hong impunity. Panawagan daw po ng CHR. Kahapon ho kasi National Press Freedom Day. Samantala po doon ang taong bayan dapat amanong ibalik sa mga mamamayan ngayong panahon ng krisis. Samantala, isang police blogger hinuli ho dahil sa rape or panggagahasa. Samantala, sa balitang sports, abay ito hong si Junmar Fardo, abay tuluyan na hong nag-retiro sa Gilas, Pilipinas. Samantala, update natin kung na po nang isinasagawang basketball sa Asian. Abay ito hong Gilas, Pilipinas, pinataob naman ho ang bansang Iran, ha? Sa kanila hong Asian qualifiers. Mga balitang international. DMW nilinaw na wala pa hong napapaulat na Pilipinong nasawi sa Nepal. Kaugnay po ito ng malawakang pagbaha. Samantala sa balitang showbiz. Abay ito hong si Mami Carla. Umapila daw po sa mga fans at mga basher nito hong si Daniel Padilla sapagkat nagdidelusyon daw ho, ha? Ha? Nagdidelusyon, ha? Pwede kaya ay nag-iisip ng pamali-mali. Abangan ho yung mga detalye ho niyan.

0: Samantala, ang mga balitang inyohong mapapakinggan ay hatid po sa inyo ng Vest Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Available po ito sa lahat ng mga boteka, grocery at supermarket nationwide. At ako po ang inyong magiging tagapagbalita, Junjun Quibral.
1: Kaisa sa umaga, balitang lokal.
0: Nasagip at nailigtas ng Department of Migrant Workers ang isang 41-year-old na Overseas Filipino Worker or OFW na tubong Camarines Norte mula sa kanyang abusadong employer. Mula po naman sa bansang Kuwait matapos na magkipag-ugnayan si Governor Ricarte Dong Padilla sa naturang tanggapan dahil sa direktang humingi ng saklolo ang OFW sa gobernador. Kauuwi lamang po ng Pinay sa bansa sa tulong ng Migrant Workers Office or MWO sa Kuwait matapos ang matagumpay na rescue operation at hinatid naman siya sa lalawigan ng ilang mga tauhan ng naturang tanggapan at hinihiling nito na personal na makapagpasalamat sa gobernador ng lalawigan ng Camarines Norte, ang DMW at ang attached agency nito na Overseas Workers Welfare Administration or OWA ay nagpaabot ng tulong sa biktima sa ilalim ng whole of government approach para sa mga minamaltratong mga manggagawa. Bukod dito ay agarang ang pagbibigay ng cash assistance na halagang umaabot po naman sa 50 hanggang 75,000 piso upang magamit para sa kanyang panimulang gastusin sa pag-uwi bukod pa sa psychological intervention at psychosocial counseling dahil sa dinadanas na trauma sa kamay ng banyagang employer na kung saan ay isa sa ilalim ang OFW sa post-repatriation debriefing at psychosocial support upang matulungan ang kanyang mental at emosyonal na pagaling. Libre po ang serbisyong medikal para sa kanya. Kaugnay po nito ay nagsanib persa din ang mga ganitong sa mga ganitong kaso ang DMW, OWA, TESDA at DTI para sa libreng entrepreneurship at livelihood skills training mula bago ito at bibigyan ng livelihood assistance o tulong pangkabuhayan sa ilalim ng Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program ng halagang 20,000 piso bilang startup capital. Tutulungan din naman noon ng DMW Legal Assistance Fund or LAFA ang OFW sa pagsasampa ng kaukulang kasong kriminal o labor laban sa kanyang abusadong employer at sa local recruitment agency na nagpalipad sa kanya. Pinuri naman ng mga pamilya ang OFW ang mabilis na tugon ng gobernador ng lalawigan at binigyan din ang ganitong ugnayan ng lokal at pambansang gobyerno ang nagliligtas ng buhay sa mga bagong bayani kapag sila ay nalalagay sa alanganin. Samantala, matagumpay na isinagawa ang barangay ng mga barangay Tanod sa Turismo Training Program sa ilalim ng Tourism Industry Skills Program ng Department of Tourism or DOT. Nito hong nakalipas na Agosto 24 hanggang 27 sa kasalukuyang taon sa Provincial Capital AVR, Daet Camarines Norte. Layunin naman ng apat na programa na palakasin ang kahandaan ng mga frontliner para sa darating na 3rd National Surfing Summit and Competition ngayon pong darating na buwan po ng Setyembre. Aktibong nakiisa sa pagsasanay ang mga barangay Tanod mula sa barangay Bagasbas, Daet at barangay San Jose Talisay na siyang mga pangunahing host ng mga aktibidad sa malaking surfing summit. Pinangunahan ng mga eksperto ang mga sesyon na kinabibilangan ng mga sumusunod. Ito hong siguridad at kapayapaan. Ang host po dyan ay, ang nagturo po dyan ay mula po sa Camarines Norte Police Provincial Office of Basic First Aid, Provincial Health Emergency Management Services, Gender and Development, at BAUC, Provincial Social Welfare and Development Office, Tourism Readiness. Na ibinigay din po ng Department of Tourism at gayon din ng Provincial Tourism ng Lalawigan.

0: Kaisa sa Umaga, Balitang Nasyonal.
1: At sa detalye ng Balitang Nasyonal, nakikiisa ang Commission on Human Rights or CHR sa buong bansa sa paggunita ng National Press Freedom Day. Kahapon ho yung National Press Freedom Day, August 30. Binigyan din ng komisyon na ang malaya at independenteng pamamahayag ay napakahalaga sa demokrasya upang mabigyan ng boses ang komunidad, maningil ng mga pananagutan sa kapangyarihan at maipakita ang kalagayan ng mga marginalized na sektor. Gayunman, binigyan din ng CHR na patuloy na naharap sa matitinding pagsubok ang kalayaan sa pamamahayag ng Pilipinas, lalo pat nasa 114% lang ang bansa sa World Press Freedom Index ng Reporters Without Borders. Dahil sa kawalan ng mabilis na hustisya para sa mga biktima ng krimen sa hanay ng media, hinimok ng CHR ang pamahalaan na unahin ang pagpapanagot sa mga nagkasala upang matapos na ang kultura ng impunidad. At kaugnay ho ng balitang ito, binatikos din po ng ahensya ang pananakot at red tagging sa mga mamamahayag. Alinsunod na rin sa desisyon ng Korte Suprema na ang red tagging at verification ay banta sa buhay at kaligtasan ng isang tao. Inirekomenda ng CHR ang pagpasa ng batas na magpaparusa sa red tagging bilang isang natatanging krimen upang maprotektahan ang karapatan ng publiko sa tamang impormasyon, upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga nakikipagbalitaan. Patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng CHR sa Presidential Task Force on Media Security at ang pagpapatupad ng alisto alert mechanism kung saan direktang maiuulat ng mga media workers sa 20th Congress na unahin ang pagpasa ng mga panukalang batas na nagdi-decriminalize sa libel at cyber libel, kabilang ang mga panukala ng ilan pong mga kongresista at mga senador, upang palitan ang parusang pagkakabilanggo ng angkop na civil remedies. Nagbabala din ang CHR laban sa mga panukalang batas hinggil sa disinformation, katulad ng proposed Digital Media Anti-False Information Act, na kung magiging masyadong malawak o malabo ay posibleng magdulot ng self-censorship. Giit ng CHR na nagagamit ang mga bagong teknolohiya katulad po ng Artificial Intelligence or IA na ginagamit sa paniniktik at pagpapakalat ng maling impormasyon.

0: May Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa.
1: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: You're listening to One Radio. One
4: Radio. Premium music and beyond. One Radio. 99.7.
5: At tuloy-tuloy ho ang detalye ng balitang nasyonal. Mariing nananawagan sa pambansang pamahalaan si Senate Committee on Health Vice Chairman. Huwag na ho natin banggitin yung pangalan ng senador. Naibalik daw po sa mga Pilipino ang pera ng bayan sa pamamagitan ng mabilis na sapat na saklolo, lalo na ngayong naharap ang bansa sa mabigat na krisis at matinding pagbaha. Ayon po sa isang senador, ang pera ng gobyerno ay mula sa taong bayan, kaya nararapat lamang na pakinabangan ito ng mga mamamayan sa pamamagitan ng maayos na serbisyo at direktang tulong sa panahon ng sakuna at pangangailangan. Ipinahayag po ng senador sa kanyang pagbisita sa Muntinlupa City kamakailan upang personal alamin ang sitwasyon at maghatid ng tulong sa mga residenteng naging biktima ng sunog sa lugar. Bago ang kanyang pagpunta sa Muntinlupa, personal ding binisita ng senador ang lalawigan ng Pampanga kung saan ikinalumon nito ang nakitang lalim ng baha at lawak ng pinsalang dulot ng hanging habagat sa malaking bahagi ng Central Luzon.

Samantala sa iba pang detalye ng mga balita, idinidiinho ng isang party representative na may kapangyarihan ang mamamayan sa pagkakaroon ng malayang pamamahayag. Ibinahagi ni ng isa hong kongresista ang pahayag sa kanyang Facebook post kasabay ng paggunita ng National Press Freedom Day kahapon. Kahapon po, Linggo. Anya pa, sa saludo siya sa mga mamamahayag na patuloy ang kanilang pagtatanong, pagsisiyasat at pagdadala ng katotohanan para sa taong bayan. Anya'y ngayong National Press Freedom Day, saludo tayo sa mga mamamahayag sa patuloy na nagtatanong, nagsisiyasat at naghahatid ng katotohanan sa publiko. Sa hiwalay na pahayag, iginiit naman ng Commission on Human Rights ang mga hamong kinakaharap ng mga mamamahayag sa kasalukuyan. Anila'y dapat din daw tiyakin ang proteksyon at kaligtasan ng mga ito. Ang tanong, ligtas ba tayo talaga? Samantala, ipinagtatanggol po ng Malacanang ang Pangulong Ferdinand Borbong Bongbong Marcos Jr. matapos itong umani ng kritisismo hinggil sa pagresponde nito sa malalakas na paghagupit ng ulan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Matatandaang lumabas sa social media ang video ni PBBM na kumakanta sa birthday celebration ng kanyang First Lady. Ito ho ang si First Lady Liza Araneta Marcos. Sa isa pong okasyon, sa isang pahayag ibinahagi ni Presidential Communications Office or PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na idiniin niyang tutok daw ang Pangulo sa kalagayan ng bansa. Sa gitna po ito ng epekto ng mga pag-ulang dala ng Enhanced Southwest Monsoon or Habagat. Matatandaang nakaranas ng malalakas na pag-ulan at mataas na pagbaha ang ilang bahagi ng bansa matapos ang ulang idinulot ng habagat, partikular na sa Metro Manila, Central Luzon at iba pang karatig rehiyon.

Ang Aquino Bridge sa Tarlac City matapos gumuho ang bahagi nito dahil sa walang patid na pag-ulan, dala ng habagat at malakas na agos sa Tarlac River. Agad na isinagawa ng DPWH Tarlac, First District Engineering Office, ang inspeksyon sa tulay. Kanina ho itong hating gabi, ilang minuto matapos po ang pagpapasara dakong 1156. Kasunod nito, nag-deploy ang DPWH ng mga tauhan para sa patuloy na structural assessment at pagtiyak sa kaligtasan ng mga motorista at mga residente. Naglagay rin ng mga barikada sa lugar at nagpatupad ng traffic restriction sa mula BY Junction sa Barangay San Isidro upang hindi makadaan patungo sa tulay ang mga bus, truck at iba pang mabibigat na mga bihikulo. Mananatili namang accessible ang kalsada sa mga lokal na residente. Pinayuhan ang mga motorista na gumamit muna ng mga alternatibong rota gaya ng Agana Bridge at sumunod sa mga ipinatutupad na traffic restrictions. Samantala, isa hong police blogger dinis armahan at inilagay na ho sa restrictive custody dahil naman sa pagkakasangkot umano sa kaso ng panggagahasa. Dinis armahan na ho ang police matapos hong masangkot nga po ito sa kasong panggagahasa at ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jin Fajardo, isinailalim na rin sa restrictive custody ito hong si PSTMSTJ Bertuso. Or Bertuso, nito hong nakatalikod hong linggo at patuloy hong dinidinig ang kanyang kaso. At nasampahan po ng kasong kriminal ang nasabing pulis, samantalang nananatili naman po sa ospital ang biktimang teller sa sabungan sa Batangas na kanyang biktima. Samantala, nalutas na di umano ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB ang 622 sa kabuuang 720 show cause order or SCOs na inilabas laban po naman sa mga public utility vehicle or PUV mula po Enero hanggang sa kasalukuyang taon. Ayon po kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, ang 86% resolution rate ay patunay na mas mabilis ang pagtugon ng ahensya sa mga reklamo, partikular na sa usapin ng kaligtasan sa kalsada at disiplina sa mga operator at driver. Kabilang sa mga narisulbang kaso ang mga paglabag sa Certificate of Public Convenience or CPC, insidente ng aksidente sa kalsada, ang mga paglabag sa nahuhuli sa law enforcement operations, at mga paglabag sa regulasyon ng PUV terminals. Sinabi ni Mendoza na layunin ng LTFRB na tuluyang maalis ang backlog sa mga kaso habang tinitiyak ang patas na proseso sa bawat reklamo. Nagbabala rin siyang sa mga operator na mahigpit na susuriin ang mga paglabag tulad ng pagkuha ng mga irresponsibleng driver at hindi maayos na kondisyon ng mga sasakyan na maaaring humantong sa suspensyon o pagbawi ng kanilang mga prangkisa.

0: Pag-asa sa umaga, balitang sports.
1: Oy, magandang umaga sa atin pong lahat. Oy, yung pong mga nanonood at mga nakikinig sa atin, magandang umaga. Maya-maya ko na naman po kayo babatiin na after my newscast ano. Samantala ito hong kinumpirma na ho ni Gilas Pilipinas star Junmar Fajardo na ito ho ay tuluyan na hong magre-retiro sa paglalaro sa national team. Ano ho, particular ito hong kanilang team Gilas Pilipinas kung saan tinalo ho nila ito hong bansang Iran sa 68-56 at siyang huling pagsuot po niya ng uniforme ng Gilas Pilipinas. Mula pa noong 2013 ay kabilang na ho ang Cebuano native sa Gilas kung saan ang head coach noon na ito pa hong si Coach Chat Reyes. Sa kanya hong huling laro ay nakapagtala po ito ng 6 na puntos, 2 rebounds sa loob ng 7 minuto. Kung titingnan ho ninyo, kung i-score ho kayo ng 6 na puntos lang, 2 rebounds sa loob ng 7 minutong paglalaro, abay parang talagang medyo magtataka na ho kayo. Ibig sabihin, medyo umaatras na ho at yung kagalingan ho ng atin hong ilang beses din hong nag-MVP sa PBA ay ibig sabihin parang nagdi-deteriorate na rin ho yung kanyang skills pagdating ho sa paglalaro. Siyempre, yun hong sa physical ay tumatanda na rin ho. O kaya yun ang isa sa mga maaring rason ng atin hong Gilas Pilipinas player na ito hong si Pilipinas star Junmar Fajardo. Ano po? Samantala, ang Gilas Pilipinas naman po ay pinataob ang Iran. Pinataob ho ang Iran para po sa FIBA World Cup Asian Qualifier sa score na 68-56. Yun ho yun.

0: isa sa umaga, Balitang Showbiz.
1: Hoy, sa Balitang Showbiz, hindi ho pinalampas ni actress at TV host Carla Estrada ang isang ulat na tinawag na Dilulu. ano po ba yung Dilulu, ha? Delusional. Ang kanyang anak na si kapamilya star Daniel Padilla, kaugnay po ng mga social media post nito hinggil po sa nais niyang pagbabago daw po sa Pilipinas. May pag-asa pa bang magbago po ang ating bansang Pilipinas? Kasunod po nito ang pagbisita mismo or pagsita mismo ni Daniel sa nabanggit na online tabloid matapos ilabas po ang naturang media outlet ang ulat na may headline. Alis ito daw si Daniel, pinagdududahang gustong pasukin ang mundo ng politika. Ha? Papasok sa politika ito hong si Daniel Padilla. Sabagay yun ang mga Padilla, hindi lamang ho sa showbiz eh. Yung kanila hong dugo eh, hindi lamang ho sa showbiz, kundi ganun din ho sa politika. Ha? O, tingnan mo na lang dito sa lalawigan natin, di ba? Ang daming mga Padilla na mga nasa politika. O kaya sa caption po ng post, sinabi po ng outlet na mistulang nagdidi-lulu. O ayan, kung babasahin mo nga eh, parang mistulang nagdidi-lulu. O iba naman na ibig pong sabihin nun, ha? Matapos po niyang sunod-sunod na ipost at i-share sa Instagram ang mga AI-generated reel na nagpapakita ng magagandang senaryo para sa bansa kung saan umano ang pamamalakad sa Pilipinas. So, matapos po makita ang naturang ulat, diretsahang sinita ni Daniel ang media outlet at sinabing ginagawa lamang niya ang kanyang bahagi bilang isang Pinoy. Ginagawa ko lang ang parte ko bilang Pilipino para sa Pilipinas. Tinawag niyo pa akong delusional? Sinabi naman niya mga double G kayo, ha? Ano po ba yung sinasabing delusional? Ha? Ano bang ideya niyo kapag sinabing delusional? Ha? Ako, ang ideya ko kasi, pag sinabing delusional, ibig kong sabihin, yung nag-iisip po tayo ng pamali-mali, paiba-iba, hindi ho maganda. Ha? Ay, kung dun para sa tao, dun ho sa actor, si Daniel, ay nag-iisip po ng ganito, abay napansin ho yata ho ito ng kanyang mga fans, lalong-lalo na ho ng kanyang mga basher. O kaya, hindi ho ito pinalampas ni Mommy Carla, ha? Ayusin yung post nyo, sabi niya, sigaw niya. Ha? Ang inyong anak na si Daniel ay nagdi-delusion. O, sa madaling sabi, nag-iisip po ng hindi ho maganda. Ha? Or paiba-iba, pamali-mali. Ganun po yun ang ibig sabihin. Para sa akin, ha, ibig po sabihin ang delusional. Ha? At yan na rin ho ang mga naging kalipunan ng mga balita sa kaysa nyo sa umaga. One Radio 99.7 News FM. Samantala, mga balitang inyong napakinggan ay hatid po sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix.
0: Inyong napakinggan ang
1: kaisa. Ako po naman ang inyong tagapagbalita, Junjun Kimbral. Maraming salamat. Magandang umaga.
0: Dapat mong malaman hanggang sa susunod na paghahatid ng mga balita dito sa Kaisa sa Umaga Balita. Eksklusibo dito sa One Radio 99.7 DAE. Kaisa ng Kamlortenios. Tindugun na!
2: One Radio 99.7 News FM.
3: Para muna, mag-usap one muna tayo.
4: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon, o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya huwag kang susuko, kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
5: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
6: Magkaisa tayo.
7: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
3: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo.

0: Program activated.
1: Ito ang programang Kaisa sa Umaga, eksklusibo dito sa One Radio 99.7 Diet. Kasama Junjun Q, Junjun Kibral, para sa programang Kaisa sa Umaga. Tamang balitaan, makabuluhang talakayan. Kaisa mo sa Umaga, Junjun Q, Junjun Kibral. Dito lang sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Kamnortenyos, One Radio Diet. Indugun na!

Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga world. Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga Camarines Norte. Magandang umaga bayan po ng Daete. Magandang umaga sa atin pong lahat. Kumusta po kayo ngayong araw pong ito ng Lunes? Lunes? Ano ba ngayon? Regular holiday po ba ngayon? National Heroes Day? May pasok po ba o wala sa mga opisina? Parang wala po yata ang pasok, ano? Pero yung iba, yun pong mga technical person, meron po yata yan, ano? Basta't andyan po kayo sa mga bahay po ninyo at kayo po'y patuloy na nakikinig at nanonood. Welcome na po sa atin hong programang Kaysa Nyo sa Umaga with yours truly, Junjun Quibral. Dito lang po yan sa One Radio 99.7. Pakilagay po yung mga talahipihita ng inyo pong mga radyo sa 99.7.

Ayan. Paano ba natin babaratiin, sabi nga niyan, sa Labo at saka sa Binson, diba? Paano ba natin babaratiin itong mga taga-pakinig ho natin, ha? Oh, sige, isa-isahin ko po muna kayo bago ko simulan yung akin mong programa. Ah, kagawad Mario Yongko ng Barangay 4. Good morning po sa inyo. Misia Minyano ng kabilang istasyon. Good morning po sa inyo. Emily Ingracia Marabe ng Barangay Cubangbang. Magandang umaga po sa inyo. Ah, kagawad Selman Chus. Good morning po kagawad Jun ng Barangay Pamorangon. Kagawad Hernan Arcilia ng Barangay Gubat. Ayan, binabati din ho natin RJ Ubana ng atin hong kaibigan din pong istasyon, RJ Ubana Vicino. Boss, magandang umaga po sa inyo. O, ang atin hong Menro Ronaldo Pagiringan, Doc Pagi, good morning po sa inyo. Sabi naman ng atin hong kabarangay Libby Lopez, umagang kay ganda, Boss John. Ang akin hong pamangkin, Crucial Marilag, malayo ho yung kanila hong lugar. Yung iba nakalipas na ho, hindi ko na maibalik eh. Basta na lamang ho kayo, message na lamang po kayo ulit. I-advance na natin ito. Ayan. Ano po ba yung mga bagay-bagay, ha, na atin hong tatalakayin ho natin ho ngayong mga oras na ito, ha? At kanina, madaling araw ho ay na-message ho natin. Ito hong ating committee on chairman ng Committee on Public Utility ng Sangguniang Bayan po naman ng Daet. Ito hong si Councilor John Correses, sapagkat meron ho tayong mga concern, ha? May kaugnayan po ito sa taripa na naaprubahan na po ng Sangguniang Bayan po ng Daet. Ngunit meron pa hong mga ginagawa ho, o kaya ay meron pa hong proseso na pinagdadaanan ito hong approval ng pagtataas po ng pamasahe, bagamat ito ho ay approved na sa Sangguniang Bayan, pero may proseso pa ho ito mga pinagdadaanan, kaya hindi pa ho ini-implement. Katulad ho ng pagdaan ho sa publication, pagdaan ho sa Office of the Mayor or Local Chief Executive. Ngunit nakikita na ho natin, sabi ko nga po, ako hindi ako kontra sa pagtaas ng taripa ng pamasahe ng tricycle, dahil naintindihan ho natin ang pagtaas ho ng mga particular ho ng mga bilihin at iba pa hong rason, hindi ho tayo kumokontra ho dito. Pero mariin ho nating kinokontra at kinokondina ito hong ilang mga behavior, yun hong kaugalian ng atin hong mga tricycle drivers and operators, ha? Marami hong balasubas, ha? Pero hindi naman ho lahat. At isa hong kabarangay ho natin na nagsumbong ho sa atin kahapon, aabay talagang yung presyo simula ho sa atin hong sa SM Mall, nagpahatid ho sa barangay ho natin dyan sa Barangay Pamorangon. Abay, grabe naman ho yung pagsisingil. Siningil daw ho ng 90 pesos, ha? Kaya hindi ho maganda ang ginagawang ito ng ilang, ha? Nang iilan lamang naman ho ito eh, ha? Briaga sa Adlao, John Paul, good morning po, watching live from Magapo, Tabaco City. Thank you. Sabi naman po ni kagawad tayo ni Lawrence Pahigalianto, magandang umaga po kagawad June, magandang umaga naman po sa inyo. O kaya naisusana nating ma-interview ito hong si Councilor Junjun Correses, pero sabi niya pasensya muna daw dahil masama ho yung kanyang health problem. Ibig sabihin, masama ho yung kanyang pakiramdam at hindi daw ho niya kayang magpa-interview ngayon hong umagang ito. Ay, di, siyempre sa atin naman, kinukonsidera naman po natin ang ganitong mga kaganapan. Tinatawagan naman ho natin ito hong si Sir JB, si Sir JB Bagtas, ang presidente po naman ng Katoda, ay siyempre baka namamasada, maaabala ho natin, hindi ho sumasagot sa mga
sa message po natin kanina. Okay, at may excuse po muna, ano, pero yan po ay nakareserba. Pwede hong bukas, sa mga susunod na araw, ay mai-interview din po natin ang mga yan, mga miyembro ng Sangguniang Bayan po ng Daet. Ay, kasi sabi nga po natin, ngayong hindi panahon, ha? Ngayon pong hindi panahon ng eleksyon, ha? Pero pinaniniwalaan naman natin na hindi nga maganda yung kanyang pakiramdam. Sino po ba dyan sa Sangguniang Bayan yun pong co-chairman or assistant ng committee chair ng public utility? Siya na lamang po yung interviewin ho natin, ha? RMTV, good morning Idol. Good morning din po Idol. Sapagkat hindi ho natin nagugustuhan ito hong ugali ng ilang mga tricycle driver, ha, and operators, di ba sabi nga ho natin, ha, hindi tayo kontra sa pagtaas, pero yun pong mga kulatilya or kaakibat ho ng pagtataas ng singil sa tricycle ay meron hong mga kulatilya ho yan, ha. Lalong-lalo na ho yung porsyento ng mga seniors at ng PWD, yun pong mga estudyante, ha. Pero kung makaririnig ho tayo at sa ating pamumismo personal nagsusumbong, ha, na hinihingin po ng sobrang bayad ng pamasahe, at nung humihirit ho na hindi naman ho ganyan dapat kataas, dapat po sana ganito lang. Abay, sinigawan pa nung tricycle driver. Sabi ko, natandaan mo ba yung number? Sabi niya, yun nga po kuya, hindi eh. Ayan lang, doon lang tayo talo at hindi niyo natandaan yung tricycle number. Ha? Binabati ho natin ang ating kaibigan, Sir Roy Roldan. Ito pong aking kumpare, ha? Marhay na aga pa di. Pramto ka. Ang totoo niyan, andun ho siya sa Canada. Pwede, sayin ka na nga dyan sa Canada, Tabi. Ning and Ren, ang akin hong kumpare, Mr. Efren, paring Efren Rosalinas, import from Pamorangon. Okay, marami ho tayong pag-uusapan ngayon hong umagang ito. Yan po yung mga intro lamang, ha? Sapagkat, ito naman, ha? Ito hong isang taga Camarines Norte na Pinay na iligtas daw po sa mga kamay ng mga abusadong employer sa Kuwait. Sa tulong po ng Department of Migrant Workers, at binabanggit din ho yung gobernador ng lalawigan ng Camarines Norte. Ito hong si Governor Dong Padilla na siya hong naging tulay upang maiparating sa mga kinaukulan katulad po ng DMW at ma-rescue ito hong sariling atin, Camnorteñang Pinay. Ibig sabihin, taga rito ho sa Camarines Norte. Nailigtas mula po naman sa kamay ng mga abusadong mga Kuwaiti. Meron din ho tayong pag-uusapan ho ngayon kasi ito'y malaki ho ang impact ng mga ganitong aktibidad. Yun pong isa sa gawang National Surfing Summit ngayong pong buwan ng Setyembre. Yun pong mga barangay Tanod ng barangay Bagasbas at barangay San Jose Talisay, abay isinailalim ho sa seminar bilang paghahanda daw po dito sa National Surfing Summit ngayon pong buwan ng Disyembre. Naku po, nakikita ko na naman po yung kawalan po ng pag-uugali ng ilan sa mga tricycle driver, ha? Yung overpricing ho ng kanila hong or pag sobrang pagsisingil po ng singil po sa pamasahe ng tricycle, ha? Kaya hinihiling ho natin. Ako'y paborho ako, ha? Paborho ako sa strict implementation po ng mga pagbibigay po ng mga punishment na dito ho sa mga balasubas ng mga tricycle driver. Doon ho sa mababae, syempre, ina-appreciate ho natin. Sabi nga ho natin, hindi naman ho lahat eh. Iilan lamang ho ito eh, ha? Gusto ko ay pahibalo. Reaction po ni RMTV, sabi niya yung tungkol sa special trip, it is considered contracting passenger. Kapag inilagay yan, magiging legal ang singil na double ride. Hindi na masusunod ang add-on na per kilometer. Si Pading Efren pala ay nasa Ontario, Tuaca, Canada. aking kumparing friend, Ontario, Tuaca, Canada. Okay, Jana Morales. Uy, ang ating atribida ng bayan, ha. Magandang umaga sa iyo, atribida ng bayan, ha.
Ay, taga Second District daw po yan, ha? Na-rescue yung OFW na yan. Oh. Thank you po sa information. Oh, ito naman hong alkalde ng bayan po ng Labo. Abay, nag-aanyaya naman ho ito sa kanilang grand opening ng Busigon Festival Food Bazaar. Ilang ano na po ba, kahapon o nung isang hapon? August 29, anong isang hapon? Abay, masayang maka, sabi nga niyan, abay, makabarabalbag nga dyan sa food bazaar na yan. Ha? Makita ho natin kung gaano kaganda ito hong kanilang food bazaar. Alam niyo, usong-uso ho yan dito sa Camarines Norte kapag ka sasapit na ho yung kapiestahan, yung mga ilang linggo or ilang araw, usong-uso ho yung food bazaar. Kaya maka-experience sana ho, maka-food bazaar ho tayo dyan sa kaugnay ho ng Busigon Festival na yan. Ha? Dyan po naman sa bayan po ng Labo. At patuloy din po nating iniimbestigahan basta bagamat hawak na ho natin ang ilan sa mga pangalan, hindi pa rin ho natin ito pinapangalanan hanggat hindi ho umaaksyon ang mga kinaukulan, abay itong napakataas na presyo ng building permit, ha? Oh, ito hong naunang naibayad 173,000 pesos para ho sa building permit, ha? Saan po bang munisipalidad ito? Ay, siyempre dito lamang ho yan sa bayan po ng Daet. Ano na po ang sinasagawang investigasyon po diyan ng sangguniang bayan po ng Daet, ha? Huwag po kayong tutulog-tulog ho diyan. Hey, Vice Mayor. Hey, Mayor Ronnie Valencia. O dapat kasama hong mag-imbestiga dito, magsagawa po ng sariling investigasyon in aid of legislation ang sangguniang bayan po naman ng Daet. Uy! Mga miyembro ng sangguniang bayan ng Daet, imbestigahan nyo ho ito! Ang ganoon din sana magsagawa din ho ng hiwalay na investigasyon ang local chief executive. Ito hong si Mayor Ronnie Magana, sir! Ano na ho ang mga ginagawa po ninyo dyan? Hoy, hoy, hoy!

Oh, yan ho yung mga kaganapan at nagpapasalamat ho tayo sa expose na ginawa ho ng kasama po natin sa Hanap Buhay kay kaibigang Dondi. Ah, tulong-tulong ho tayo dito para ho ma-expose ito hong mga bagay na ito. Samantala, isang miyembro po ng Sangguniang Panlalawigan ang umaapila po ngayon. Ang umaapila po ngayon sa atin hong Philippine National Police na higpitan daw ang panghuhuli sa mga maingay na mga motorsiklo at yun pong mga modified mufflers. So yan ho yung mga tatalakayin ho natin sa pagpapatuloy po ng atin hong mga programa ngayon pong umaga hanggang 8:30 in the morning ho tayo. Ha? Tamang-tama, ngayon ho ay holiday. Yung iba po ay mga nasa karamihan, mga nasa araw ni mga na ba ang nababanggit ko, Ronnie Valencia po. Oo, sorry man, tao lang din po tayo. Ronnie Valencia po ng diet. Oh, I'm sorry. Oh, agarang sorry ka agad kasi kung iba yung nabanggit ho natin. Sumalangit na ha. Ayan ha. Okay. Asan na tayo? Okay. Okay, simulan na ho natin ang pagtalakay nito hong mga bagay-bagay. Unahin ko ho itong mga barangay Tanod na ng barangay Bagasbas at ng barangay San Jose na isinailalim po sa seminar bilang paghahanda sa National Surfing Summit ngayon pong buwan po ng Setyembre. At sabi nga po dito sa balita, matagumpay na naisagawa ng mga barangay Tanod mula po sa dalawang barangay, ha? At ito po ay isa hong training program sa ilalim po naman ng Tourism Industry Skills Program ng Department of Tourism, ha? Or DOT. Nito ho yung nakatalikod na 24 hanggang 27 ng taong kasalukuyan. Isinagawa ho ito sa atin ng Provincial Capital AVR, Dait Camarines Norte. Layunin daw po ng 4 na araw na programa na ito na palakasin po ang kahandaan ng mga frontliner para sa darating pong 3rd National Surfing Summit and Competition ngayong pong darating nga pong Setyembre. O bukas unang araw na ng Setyembre, di ba? At alam nyo ho, nagiging role model si Ate Cecilia Sacris. Good morning po. Sabi niya, good morning po kagawad. Good morning din po, Ate Cecilia Sacris ng Barangay Pamarangon. Medyo nagiging highlights ho ngayon, ha? Ito hong isa ho sa mga force multiplier. Ito hong mga BPS or Barangay Tanod, ha? Dati rin, ngayon i-schedule na sila na ilagay sa mga eskwelahan, ha? Bilang katuwang ng atin hong mga kapulisan. O ngayon naman sa ganitong mga national activity katulad po ng National Surfing Summit ngayon pong buwan ng Setyembre, sila ho yung may malaking gagampanan. O di ba? Kaya sabi ko nga ho sa inyo, hindi ho basta-basta ang mga role ng atin hong mga barangay Tanod. Abay, naki-aktibo daw pong nakiisa sa pagsasanay ang mga barangay Tanod mula po sa barangay Bagasbas, Daet at barangay San Jose Talisay na siyang mga pangunahing host ng mga aktibidad sa malaking surfing summit. Ano po? Pinangunahan po ng mga eksperto ang mga sesyon na kinabibilangan po ng sumusunod. Yun pong tinatawag na seguridad at kapayapaan. Ang nag-represent po nito ay somebody. Mula po naman sa Camarines Norte Police Provincial Office. Dito ho yung sinimulan, dito ho yung ginagawa, yung katulad ho ng yung mga activity na may kaugnayan po sa security at kapayapaan. Yun namang first aid, yung basic first aid, Provincial Health Emergency Management Services, Gender and Development at BAUSI, ay galing naman daw po ito sa Provincial Social Welfare and Development at Tourism Readiness, di syempre, from Tourism Office. Pero kaya nga ho sabi na ho natin, sabi po ng ating kaibigan from Ontario, sabi po ni
kaibigang Efren, sabi niya, Padi, operation na ba ang airport sa Bagasbas? Yan, nagtatanong po siya. Kasi itong kaibigan kong ito, pag gusto nitong umuwi, talagang uuwi ito kahit na gaano kamahal po yung pamasahe. Hindi pa po, kasi may mga bagay-bagay pa hong mga inaayos. Medyo, hindi man siguro masyadong matatagalan, pero hindi po masyadong madali. May mga inaayos pa pa di. Kaya, dyan ka muna sa Maynila, magpabagsak. Magpabagsak pati ay. Maglanding. Ayan, Felix David Fernandez, ang aking kumpare, magandang umaga. Kagawad Alan Fernandez, magandang umaga din po sa inyo lahat dyan. Ayan, napapakinggan ho ninyo ang atin hong mga balitaan ngayon pong umagang ito. At 2 minuto bago pa naman sumapit ang 8 ng umaga. Ayun ho, pinangangambahan ho natin, kaugnay po ng isang national activity na ito, ha? Ito hong National Surfing Summit na isasagawa ngayon pong buwan ng Disyembre. Abay, nakikita ko na naman ho yung mga dating gawain ng atin hong mga balasubas ng mga tricycle drivers and operators. Ha? Pero pinupuna ko yung kanila hong mga behavior and attitude, pero hindi tayo kontra dun sa pagtataas ng inyo pong pamasahe sa dagdag na hinihiling ho ninyo. At actually, ito nga ho'y aprobado na. Ano po? Pero hindi pa rin po ini-implement dahil nga sa ilang mga kadahilanan. Kaya sana yun pong pamunuan po ng Katoda, yung mga tricycle operators, yun pong iba't ibang Toda, magpatawag ho kayo ng pagpupulong, sapagkat ito naman ang nakikita kong magiging problema, ha? Bakit po ba naman doon sa ibang lugar magagalang, may mga respeto, ha? At ihahatid pa talaga kayo sa destination na gusto nyong puntahan sa ibang lugar. Pero bakit bukod tangi, dito sa Daet Camarines Norte, nakakadismaya, nakakasuray, kaya nga sabi ko, ano po?

0: Bakit ba ganito tayo, ha? Pero ako'y naniniwala na meron pa hong posibilidad na mabago ito, ha? Mga miyembro ng Sangguniang Bayan, mga miyembro po ng Kapulisan, mga miyembro po ng PSTMU, ha? Magkaroon po tayo sana, ha? Ng strict implementation po ng mga kulatilya na nakalagay sa kanila hong taripa ng tricycle. At ganun din ho yung mga violations para po sa mga ito. Maging parehas ho tayo, ano ho? Huwag ho kayong matakot, ha? Lalo na ho ito hong mga miyembro ng Sangguniang Bayan, at dito ho sa mga sinasabi ho ng ilan, ha? Ng ilan man or karamihan sa mga tricycle drivers and operators na magkakaisa na hindi ho kayo iboboto, eh dahil ho sa tinanong ko ho yung ilang mga kaibigan ho natin, abay malaki naman ho yung populasyon ng yung voting population ng bayan ho ng Daet kung ikukumpara lamang po dito sa ilan, 2,800? Eh 2,800 lamang ho yan, wag ho kayong matakot ho dyan, ha? At kung talagang kayo ho'y nagtatrabaho ng maayos, marami hong, mas marami pa hong mga kababayan ho natin, hindi man kayo iboto ng tricycle sector.
1: Ito ang One Radio 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio.
2: Tindugo na.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.